0: Kinya na wewe mwivoko Daria Rimbo Ndumari
1: Tombi ni nakuga Jeffy Dhaimu Thigali Njamba Niwe sekene ati njambe no nise kuruambara Nakavinda kalia gatiro ne brothers yake akivinyorwa musini go kirikano gyatwira au magadi yakivye gutura ta mundu tena musiye areme si ufuruha gikundi giki Jeffy Dhaimu nganirie nakio nokuro kivananya na street andu wadawe thagira ni mauma kwa umesie na ni madhi gatauni ile frani maradhi urukanga kuma kika kama undu matemega we ugu ni kwenye fithadhi ile kukuro wageka kavinda kana israeli madhi ile mbarari na amoni ni kukireka no kila ambira adhuri ya ngirianti ni maro lini na makino na atire ate gotena mundu enke ongeto vota ni lambara tiga genche fitha buwana sifiwe ati adhuri ya ngirianti makiuma gara makithi nginyagia tobu makithi gosari ya nche fitha olea mudhigali jamba buwana sifiwe mudhikiri wako mudhe nyomudhe ni mendago kweratia reto olea kunuwa kuretere andike mavukule nuwakure reto olea kuretiana kweto vando kumuwasi hariroe nuwate kwe na kio ndo kire kika there is something yego tuke agwe kika mutorele waku ega atumo tuweke wako lirikanua. Kirekano kinambira wega muno mudhe nyomonde. Ate makiuma gara makima vye tobu. Matia vye tobu niyo nduwa kendo kenge. Matia vye tobu gosalia mundu inge. Madhiere gosalia nchefitha. Mudhigari jamba.
0: Walikia kweva vinya na muivoko. Daria Rimbo Ndumari. Avumitamboli ya Wimwaro FM. Ive vinya na wewe mwivoko Daria Rimbo Ndumari
1: Ugienda gukoro muthikiri wakwa ugikara mutaratarari wa ukoro mu Kristiano uramenya uri oreka no nginya yo menya getumundu tutu ndu wambere ufati ukoro kiririkana ni atikirikana ugitweraga ngai akoragwa kundu konde vinde sionde kuona ni ati ngai wetu ndathiesaga toro ngai wetu ndathiesaga orindi ngai wetu ndamamaga Ngai wetu ndaceragirwa na akoragwa evo vinde sionde kirikano gitwiraga atia ati nchona akiumagara na akinathia kinatomeri ererekere ngai ererekere odhi wa ngai na niketha ndagatuike wa kwathikira ngai no ati kirikano akiugigatwira atiriri ati kavinda kaleme nchona imeri leo ni aivgereria gukorwa ikivurukira kuonania ngai aivanduvuna nchona ngai ni wesi nchona ni kwararema no ati nchona Kavinda kana meriruwe ne kiongo yu. Kirekano getweraga ekundari akithaitha ngai amwigwirire nda. Akimuthaitha amuovere mevia. Na ngai akimuovera mevia. Muthikiri wakwa muthenyo muthe nimendaga ngoririkania tiriri. Ate kwina ngai uvesaga mundu kanyaga kairi. Kwina ngai uririkanaga mundu vintiria urona takwa ukinyite muthia. Kwina ngai wegusaga nda vindire wavera mevia maku. Kuvera gutiramina nokuthia na mbere na kuverithwa. Kuririkana Ate kwe na kaundu wekire na kaundu kauni karakaritie ngai kuvesaga ngai kanya gago kwigwira nda na gukoro muthikiri wakwa agikuvakanya gakairi muturiri waku ni wega tudirikane kaundu ate turari anine veriti averithwa wana gukoro kuni kuwivya guonde wari ni tondu andu aya ni meririre ni maririkanire ate kwe na ngai wovagira ni maririkani ate tungivera mevia metu ngai wetu ni watothera na magitikira gukora makivera mevia mao niende tangwire muthenyo munthe rivia twarivia tu no ati rivia ni gukoro gicokera rivia na rivia ni gukoro kirega kuvera mevia murikite gukoro gika ngai ni wovagira ngai ni uvesaga mundu kanya gakairi
0: walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rimbo Ndumari avumitamboli ya Wimwaro FM
2: Wimwaro FM 93.0 Gakaneko
3: Kabwashe kamwana Neko kabora ya mwaki Lili angu ashe igu okuga siumbeko wa muhure kuma karama kora kwa megidite Umbe kiusi ni wendaga wara tondo ni walire mwaki unge vakoro kwa njatangi kora ni mwana munyo kukia Kuri ondo monge na vanga murega kuundika ando mega no mugune No kukiumera mbogoro imotu ike nambia kumudhokora Mweterere mukevira ndeto sienyo siya dhatire watene Nemo gambo morito wakoro era wando matika vengesu ni siya ngania na nomenyo atari Tondo ere ya makungongo mare mwana kwa ne mwenjiro Kagwashe kamwana Neko kavora ye mwaki
2: Wimwaro FM Rakaneko

0: Nwega mudhikiri wa kwa dagekari isio mbega muno makiria mirongo etano kuma siye vandwega dhaikumi siya kira kongaini mwega nituna mudhadhaya natuga soke ngatho nutugi wake nitonu tuikirete wega nututugiete na njira ya mwanya aga kutura athima aga tuone kanira na aga tuweka maudumo tugi dagekari ino mudhikiri wa kwa hawa atore toga dhinu wa maandiko mvunjia idhato emuangi nyage nyanya kwe season siya mavinda nkwa kana kwe kavinda ka agagwe kamaundu ngorani na ngai apangite maundu na mavinda mamo na kwa vindiri orarira ririkana kwe na gukena vindiri ya wembara ali ukarikana kwe vindiri kukagia thayo vindiri mudhikiri wakwa wa siyaro wakwe na kavindiri kagukua mavinda mamo onde madhonde keto ni Jehovah na getumi no ati ndu avata ukoro kidikana ni ati ngai no akio gutura moyo na mavinda ali mau ngai ni kya vavo etu na vindire tu mbarali ngai ni ke ngai wetu wana vindire tu kinyeta mwiso ke wagiriru wake no tugi wake ni twarana na atue mavinda ali mama monde gutina vindi aka turekereria gutina vindi mudhikiri wakwa tukari athina gutina vindi tukagieka gutina vindi ega kinya turemwe Netonu kwe na ngai wa season sionde. Baba, dhinu wali tole ya kunaria mwuru wako Jesu Kristo, mudha makimwega. Netuwa kwa mbele ya kukira kwa kio mwundi guso kire ngado. Netonu mwadha nuwati ya dhini ya mbuku ya mvunji ya temaudu mama mwonde umavangete na mavinda mamo Jehovah. Na netu ise kavinda aligaka mudha makimwega. Tue tanduandi dhasi inge mwadha netu njiva kero niwete kio. Neto njivagiro mwatha neto ndoa maunduma na tulagerera. Neto ndumudha makimwega wa season ili atole siya mutolire. Dasi inge Jehovah neto kanyagere rua. Na tuke guangoro sieto ili toveretu he. Nwate mwatha nore kete utuwe na mandikoli maku ya te. Toke kolewe tu ya leto kueta mirigo ya no mirito. Neto nungainu okudhigo tuwa ura. Mwatha ni kavinda karatu wakinyavu vago kanyereka. Kavinda karatu wakinya mudha makimwega vako le mwane kumiriria. Wenga ituwa vagire tuno waga tuwala na natuye. Ugatu vesa kavinya mwatha ni wago toli ya maudu monde. Netodu wenga igu tino ndu ukorogwe mulito mbere yaku. Mwatha ni mavinda masizo nino njito nito ndu igau kathinu wa metone yetu. Mwatha ni wangu uliri otu vevinya mudha makimwega. Wago tora kia magerio Jehovah kavinda alitagaka. Mwatha ni matoguo wavono kiri muru waku Jesu Kristu. Kumana na makirio kavindali kare Jehovah umete gukorwa kinyerekia. Nwangulire wanatu muthema kimwoga gatuvesa gavinya. Wango komithe saitani na kumwira ndena kiene. Wana kavinda kare muthema kimwega twageruha. Ugatuvesa gavinya muthema kimwega gutoria magerio. Wana vindire tu ya votu kana tukanyonda. Wana vindire muthema kimwega tu ya rwaru. Ugatuvesa gavinya ucio mwathani wa gutoria magerio ma saitani. Nawe kogwa ngai natu tugacoka giangatho. Mwatha ni kavinda kare mutha makimwega maudumali tuva. Tuvesaga vinya wako umereria. Na gukuvoya gagucokire ngatho mindi ciothe atore twirite thinu wa mandiko maku. Ati ngai tukwirage ni wega mavinda ali monde. Mavinda mage keno wana mavinda ali maruo. Mavinda ali mama thina wana mavinda ali maratu ya kenu Jehovah. Tukamenyaga gukwira ni wega mwathani. Tukagucokagiria ngatho na tukagutia. Nitodwa nwa ngai wa mavinda monde. Na nithinu wale tole yaku niravoya. Na hangatueka wagwetekia. Amen. Mudhikiri andageka ni mirongo etano na inya. Angesokereria. Ni asokeria tuthinambira ukura tugetikiri mvunji wetu. Wakira uko giki atuve kiugo kia mudhenya. Agitura adhimithagia. Na ngai nake akina tuika maundu mega. Ririkana *779# uge kanyaga gusinda mbesa ndali ya cheza box. Vale ugo ndali ya cheza ni *779#. Tonya vale ugo na siningi mirongo kenda na kenda peke yake. Dha kama itamengi wali onkivota uge kanya gagu korua uge sinda. Ni joke retia ni ngule dukereke mitamburu na ivarava nini. Tuge kanya gagu itikire mvunji wetu akira uko giki wanaki atuve kiugo. Turadhi mwengoro wana mwiri wana mesiria. Ngone ndukadhi farasa. Njoke reti vwanda gika nini tu. Ngaye kina tuweka. Wakuru wange turadhima.
1: Mavoruri merongo ena na manana kumande inima. Mavoruri ile madhato. United States. Canada. na Mexico. Ikundi kumi na shiri wage kundi kina mavaruri mana niondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idaratu Ndeka shia World Cup shia matariki kumi na imumu eri wangata andatu Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mguancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria
2: Moves inside Ronaldo
1: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira dhaga mubio Tumenyaga hii kutora na hii kudhama

0: Anyway, get kwa mo temi wa jirano mpo Moses, Arwine Tony Moses Nyaga. Arwatu kinyinara kikaisi, mudhikiri wa kwa dhai kuminemwe, ya tigare second nini. Abeti kini mvunji wetu wa kila wako geki, ya tuve kiugo, na angaya kina turadhima. Uvoro wa kila wako, Reverend, hello.
1: Hello.
0: Uvoro wa kila wako.
1: Nimoega.
0: Niguwa karibu sana, mitamboli kila wako kio mundi, na nikedho tule idhia na kiugo na mavoya.
1: Niguwa nimoega.
0: Karibu sana.
1: Asante sana nodikiriria wakwa mwende wakamene ka umwaro ngugukethia na rietorea Jesu nduri mwega uria mwena akamuthenya mundi mirethe James Kidiki kuma mariari chigo kirea tokorora mule amori ne aidi bamwe aidi tugelo mabe ino ebukuria daburi mirongo ena na ira gatu mulaji wambe na waigire ni ugatiriri ai gaire newe motogi peri na noe inyawetu akorago eharirie ingo ciothe gututethia hindi iria turi mathina-ini tondu ucio tutingitigira ona thi ingithingitha kana irima igwe iria-ini mondu nothikiriria mwende we uthikiriritie kindu kia mbere ngukwira atiriri ni uhoro wa kwihoka ngai thiini wa muturire ri uyu mundu nduria ungimutethia ni kwihoka ngai tige mwihoko wetu hari ngai nanigetha niguo ana mabinda mauka matari atia maandiko ni matumiriria ati ngai ari vamwe na thui ngai e vamwe na thui maundu monthe maria magaukaga agatutethagia tondu tungirotha andu aria mari kaberegetu thiini wa kirikaniro kiria gikuruta andu ta Iburahimu Iburahimu ni undu wa kwihoka ngai muturire wake wari muturire wanakorwo wari na morito ngai no wakoragwa e vamwe nake nundu wanakorwo no aturire atari na ciana no aciokire kugia na andu na akicioka akithalimwa tugiuka thiini wa kirikaniro icero tukirora mundu utawetagwa Mbaritimayo mundu utonaga watwire muvoi wa bendi mabinda ma

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara tura kuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madavita sia muthenya na nie mwendo agitonga etu ria kiava ni rigomedete tura ria wa mute kithunguri kiambu vuva muthuri kuraga mutumi wake na mwana wao na vuva rio na kiasoka kweruta moyo na njira ya gwisuria. Kenneth Kamau araragire mutumia na mwana na njira ya kumatemanga na kivanga muse kwao na vuvari esuria na mukanda mutiri wa mukondo pia nja ya nyomba yao. Mavitha avurithini mambete uthuthuria wa ngero eno ile tigete kari na kimako kinene makiuga mundu murume uyu arai muvoreri muno.
2: Nitukiririe o wega ta kawaida riu tukiharĩria ciana ikiuma cithiĩ cukuru nĩguo tũiguire mbu twaigua mbu twakĩamba kũkĩra ndagĩka igĩrĩ tũmenye nĩ kwĩraigwo twaima gũcoka gũka rĩu andũ arĩa megũkinyĩte kuo mbere twona mũndũ arĩa imanyitĩte mũtwe makiugaga oragana hamwe oraga mũtumia na oraga bamĩrĩ yothe twakĩrikwo gũkĩmakarutwo ka nĩguo tũgĩkorire ngero ĩyo ĩgeretwo na tũtikima na ũndũ ũngĩ rĩu tigo gũkĩmaka na rũhu akĩanjia gũgĩtana aroneka tarĩ njĩra ya gũtemangwo.
3: Rĩtwa rĩakwa nĩ John Stephen Kibe wa Kĩongo, ndĩ mũikari na mũtũri wa itũra rĩrĩ rĩa rĩa Mute, na mwanake ũcio ũgwĩtwo Kamau nĩ ndĩmũĩ kwa ihinda. Mwanake ũrarĩ mũhoreri, mwanake ũrakuanaga na nduthi na ndangĩrakũhĩtĩria. Rĩu rũcinĩ niĩ nĩ thimũhũrĩirwo nĩ mũndũ ũmwe wa itũra na akĩnjĩra he ũndũ wahanĩka itũra rĩrĩ rĩa rĩa Mute, na ndĩ mũikari na ndĩna concern tondũ ngoragwo ndĩ CHP wa itũra rĩrĩ. Ndoka na hĩndĩ ya nginyire kuo ndakora kwĩna andũ aingĩ mũno, nĩ gũkũhingĩtwo ũhoro wa kuonwo, no nĩ njĩtĩkĩririo nyingĩre. Na hĩndĩ ya nyingĩrire kuo niĩ mbica ĩrĩa ndona ndirĩ ndamĩona kuma rĩrĩa ndaciarirwo, nĩ ndamaka mũno na ndarigwo kana biũ Kamau nĩ aramenyaga nĩ atĩa areka.
1: Aciari kuma mwena wa Congo, mwena wa Mariani chukegamba ng'ombe marauga wagi wa mawĩra karĩgatĩrĩka andũ ethĩ nĩ ũndũ umanĩte na ungumania thĩinĩ wa wandĩkani mvongere cia thirikari. Aciari marenda thirikari kũthiria ungumania na gwĩkĩra mĩtaratara ya kũthondeka mĩeke makĩria ya mawĩra.
4: Aciari Congo wandi ya Mariani nĩ matarĩrĩtie mbeũ mbĩthĩ engĩ marĩa hathomu kabinda gaka nĩ makũbĩtũkĩrĩra arĩ nyũmũ nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra, ũndũ ũrĩa ũgũtũma makathĩni aciari mĩciĩ-inĩ.
5: Ciana inu ciĩtũ ciathomire gũkũ twĩna ciana cia yunivasĩtĩ, gũtĩna mawĩra ciana inu irĩkara ũguo o ciĩ kunĩte ũguo, nĩ manyuire bangi, nĩ marĩre mĩraa, ona manyua cobi, nĩmo makuina gũkũ na makĩgwataga kama makũrũ. Rĩu mau nĩmo aka makũrũ magwĩtwa mbĩbu, nĩmo ana metha matekuona wega nĩ maũma kwĩta mambĩ. Rĩu nĩ tũcurikĩrwe ciana cietũ no ũndũ ciana iu ciĩna binya nĩ igũtũbũra mũno na nĩ igũtũretera thĩna mũno rĩa twekaga nacio na mĩci.
4: Mathiĩte na mbere na kuga ungumania ũrĩa ũkoretwo rĩ kuo nĩguo ũtũmĩte ciana cia thĩni gũkorwo itĩna mawĩra.
5: Itũkindogo tũtĩkĩona no ũndũ tiũ tũrĩ acũra magũtindaga gũcugurika na ibarũa cia magana mathatũ. Ũguo rĩu mwiyũ mwĩ na mbeca mũgwandĩkithie ciana cienu na mbia cietũ igatigwa ikĩnyarĩraga, mũkegue mwĩna kĩrumi kũrĩ Ngai.
6: Corruption nĩ ĩthire no ũndũ andũ mara marĩ na mbeca matekũreka mara matĩ na mbeca mandĩkĩrwa ciana ciao. Tũrĩ macũra tũtĩkuona mbia inu nene cia kwandĩkithia ciana ciathiĩ interview, mara mena mbia marĩthiĩ makabakana ciana cietũ igacoka mĩciĩ itĩ mandĩke.
7: Ona niĩ nĩ mbuga nĩ tũririkanĩrwe ciana no tũcistwa kwa thaa ino nĩ mũthomu ngĩagia yunivasĩtĩ na nĩ mũgũnda ng'ino akwa endirie na aronire wĩra gwatuĩka atĩthiĩ wĩra nĩũndũ atĩ na ngiri igana rĩa 50. Corruption nĩ ithire.
4: Mathiĩte na mbere na kuga mbeũ mbĩthĩ mama marĩ na mũcukumo wa meciria na mamwe kĩaya kwĩyũraga.
8: Nĩ meita nĩ tondũ wa kwaga wĩra, na athomire na arĩ mũgĩ ekara mũciĩ akona wena kabatĩbo ciana cietũ ta ino ciaciarĩ mũno nĩ cienda akũrũ nĩ tondũ akũrũ marĩ na gĩntũ
9: gũtĩkuona wa gũkwandĩka manyũkwe nĩ mĩgũnda mendiri ruo karigwana wĩ thĩno ĩ nĩ ũtũra wĩ wa
4: chukegamba ng'ombe mbĩta Monica Nyaga.
1: Tũkĩrĩkĩria nĩ atĩ nja wa bũrũri nĩ atĩ andũ 12 nĩ maũragĩtwo na njĩra ya kũbũrwa rithathi mũciĩ-inĩ wa Johannesburg bũrũri-inĩ wa South Africa. Ũboro makĩria ugĩte andũ 9 nĩo maratigirwo na ndibangio vĩndĩ ya tharĩkĩro ĩyo ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩtabanio nĩ mũkũĩrwo ũrĩa aracokire gũkorwo akĩthara. Vururi uyo wa South Africa ni umwe wa mavururi maria okoragwo na siko nyingi si andu gukorwa makioragwa andu 60 makioragwa wa kiumia ni ndo amao na mengi mengi na njirandi kiru watania nani mwendo agitonge kivanda tha mugwanja sia muthenya
0: ugumekikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200

imenyekagira va mutambore na muthikiriria ni ona mathame to matutwarite taratibu taratibu taratibu da eko muthikiriria ramboria va njege drone vipi itikale tendeke 11 na umata uma ivenyaria kuna kiaragia kunigwe mwivoko nono ndirona ni na kindu ai hizi vitu munazikura pole pole sana aniona to na drone 60 ndigaru kogo murite nuthu ya kogo ndeka isia 10 nitutikire kutharangiricio 60 na neko divara valista a 779 ash ikira oke kana oke viewers na mbe mweno oke na tuma vare ole rwa chesa box nduka tinda lena na igiri na idhato watuma na mbe mwe uratu warua vandole rwa osa box mwe vare ino inya noko rwe ukiumedia na kira kendare kundare haa vena siri ngie mwe mwe ngiri eganare mwe lakini ile mboxi ile igiri siya mboxi siyo inya kwa guno edhile mboxi ya kundena kendo na ole edhile mboxi ya kundena kendo ndewenerera vena ngiri 60 tunandaike 10 tukure tukisiosa nondowe wikite uguo ni ora kinyiro ni draw kuleni pesa kuleni doba na

0: Eni orero aduru mukia kira ke ngoro yaku nigetha agitunga twe muthenyu munthe akorathikiria movaro metuma we mwaro FM adwegwa ajero KK akiuga kuri na mbokanirero ya korwe kuria Embu level 5 ya ando makienda mwiri wamo ndanathikiria negwa gitumikira matalenda ekwe postmortem maresiredia no akorwe agikorwa mbigo wananginya nyamometa mamburungo okay nathikiria cigo icio negwa ni cigo ina vinya noririkane Embu level 5 nemwe ya facility yetu ya ugima wa mwiri kuria Embu county ire niyo mwivoko wetu okay rundi se kana ekari ne kwa twakinya avando va gukorwa tutegwitikia ino level 5 facility ngeroranoria apa pale nina korwa ngigwata akaundu ninge kuvoya tukorwe tugikaroreria ndaika itari kurasa anondo CEO wa civitari no noriketie kwaria igururia ndeto ino ni ndeto sensitive watogu na kwira na ni ndeto utungiuga ani agiro ni kana twagiro kora tukime murika na komeroria na njira ingi anondo vena avata tigamone kana ningwa na mealio ya CEO okay tiga tumethikiririe
1: okay ndeta wambanzi wa wira mutua na ninyi nogamirite tari munene wa Embu level 5 kana CEO wa Embu level 5 hospital na mudenya wa umunde ningwenda kumenyithia muthikiriria wakwa kana ekari ya Embu kuri maundu mekikire thiini wa thibitari u muthenya kwagia ngukanĩrĩro nĩ undu wa murwaru uraretirwe thibitari igoro uretwa Peter Mburu Maina aumite Embu na araukire mathaa ma kĩbwaĩ na agĩkinya thibitari akĩgeria gwocwa atharwe muoyo wake ni arigitani yetu lakini ndagĩka nini akĩnakua na nĩo twĩtaga na kĩthũngũ dead on arrival kwoguo hĩndĩ ĩrĩa aragire no atũtiga nĩ andũ ake nĩ marerirwe mathiĩ mose ũmbi na nĩ marathiĩre borithi makĩripota na makĩvewa ũmbi namba 59/9/6/26 na mwĩrĩ ũcio ũgĩcoka kũthirwa thĩinĩ wa mocarĩ ya Embu level 5 thaa ithatũ ũtukũ kĩrauko nĩ andũ ake nĩ maũkire magwatanĩte na andũ engĩ ma bondabonda youth na andũ agima na aciari na nĩ maũkire gwĩtia mwĩrĩ wao nĩgetha guo maũthanithie mavire mocarĩ ya gakwegorĩ kũringana na mũtaratara wa thibitarĩ mwĩrĩ ta ũcio nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwa kĩndũ kĩrĩa twĩtaga postmortem nĩ tondũ nĩ mwĩrĩ kana nĩ mũndũ ũratũtigire kũvĩtũkĩra na road traffic accident ĩrĩa twĩtaga RTA no atĩ rĩrĩa marathire kwandĩkithia maraugire arakuire through natural death na vandũ vau varaĩ na kĩriga tondũ araũkire emũtibangie araũkire ena thĩna na agĩkinya akĩnatũtiga na kwoguo ta thibitarĩ no nginyagia tũngĩcekiuire kũgĩa na information ĩrĩa kamiri mbere nĩ ũndũ wa thibitarĩ omene namba 2 nĩ ũndũ wa mũciari wa mwana ũcio nĩ twĩcĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atũtiga andũ nĩ makoragwo mena kũvĩavĩa nĩ makoragwo maĩ na thĩna na rĩngĩ hĩndĩ ĩyo ya mũndũ gũtigana na andũ arĩa mamwendete nĩ magĩcaga na ngucanio kĩmwĩrĩ na kĩandũ arĩa maikaraga nao na kwoguo no nginyagia tũngĩ ĩrire aciari baina bata mwana ũcio ekwe postmortem nĩ tondũ anangĩkorwo mũnthĩ nĩ mekuona ta kwagũtena cira mangĩkenda gwĩka rũciũ mũndũ ũrĩa ũngĩgacoka gũka rĩngĩ rĩta thĩinĩ wa thibitarĩ ũyũ na akĩenda kũmenya ũrĩa twahandũrire kĩci ĩyo no atuoneke tũtanakorwo twĩ andũ a kwanjibika angĩkorwo tũtinetĩkĩra kwandivice mũciari wa mwana ũcio mwĩrĩ ũcio wĩkwe postmortem nĩrenda kuga postmortem ndĩkagwa nĩ ũndũ wa andũ kũruta ciĩga cia mwĩrĩ tũngũ twegua gũkĩrwo thĩinĩ wa social media na nĩ ngwenda kuga na gũkania andũ tabatharĩ ciugo imwe kana mĩario ĩmwe ti mĩega nondo tutika postmortem nigo turute ciiga cia mwiri cia mundu na postmortem ikirwe aciari ma mwana ucio mae bakuve athigari mare bakuve na andu aria marutaga wira mocari mare bakuve na ikirwe roretwe nimo as witnesses na ikirwe ria ikagwo ni ndagitari wetu munene na yarikia gwikwa mwiri ucio ugicokanio ringi na ugitumwa na ugithondekwa na nigetha guo muciari na andu aria onthe maraukite
0: Thank you anatonge kinyavau osio ne asiyo wa Embu level 5 ban sekaliuki akiuga netukoro tona wete kio neno vaserete ya Embu level 5 nondo posti mota mno akoro wa akiraithia kulingana na kenu wa mwegua auga uleona tutigire na vandole vame meriki ya mwante na redie mwaro FM nga kwela pole na family noe watete mbange no pole nondo onovoro wa agekuo lakini nore guwe kathina akiuga varakara umere kulingana na intelligence yoyo mwanoyo au garato tigire nondo wa road accident kana mutino wa varavara lakini kwa adhiku wa ndikithu wa OB kana vare tuetaka occurrence book marau gire arakuire natural death na kena kwa getomi ya sivitane kuga negweka postmortem nige dhama tanenga nirete mwere getomi ni ate kuonge kaumira mondo wa family unge kenda kumenya nindu kia ora gire mwana weto kulinga na namu sivitane nema kakoro makiona ni ya ate nema atomere njira iria ya girire nyamudhikiri ya ndina menge ukinyigia vau no akwa nengiuga liato maondo tonana njine negwe andeto eno ava na njero keike ya kithoma movoro makiuga matina da postmortem nondo maresiriria ka sivitari renda kuruta ciega cia mwiri iyo ni ndeto sensitive na ni ndeto nginyenge tuma mundu uria ona ringi mundu wake ututigete ne kuria level 5 akorwe ena kathikiri tugeta kathikiri kugo nguga ni wega agukora tukimenya ndeto sararuko onondo tugaga innovacities ni cieto Nagotiko ndo iko thie. Nyebeta njake Kingpin, mutambole mwaro FM, na neona siya kinyana anudho, no kumbete kiria, njaria mutara ni wetu.

0: mũthikĩrĩria nĩ tũkũigua rũmbũ rũu rwa njerũ na tene rũrũgamia rĩngĩ kwa nĩrona nĩ maingĩvire gũkĩra mũkii tuga kĩmbere manje nĩ maingĩva gũkĩra mũkii mũthenya wa mũthĩ ofici ya county MPWN no makorwo makĩthiũrũrũka kona na kona na gĩtũmi gĩa kwĩra ciana ĩtĩkĩrani kavinda gakorwo mũcukuru nĩ kanini mũno ĩtĩkĩra kĩrĩa mũrerwo nĩ mwarimũ mũme na kĩrĩa mũndũ akauma nakĩo nĩkĩo gĩgatũma ave society squarely na timu yake ya Nasua camp na ofici ya Umani Rep WN matiranoga nĩ gwĩka ndeto ĩno nĩ makoretwo makĩvungurania wa rĩngĩ na amũthikĩrĩria mheshimiwa akambĩra njagĩ norera pole ciana iria igwatire mũtino cia kũrĩa St Thomas akuina ciĩguma ũrĩ kĩrauko kĩa mũthenya wa mũthĩ varavara rĩa Karie kũthiĩ mwena wa Kĩrĩtire na ciana ino cia ĩguma ũrĩ ũgakũririkana nĩ ĩmwe ya cukuru iria irekĩte wega mũno kĩgeranio rĩ ĩkĩthiru gĩa KCSE akorwo no thingataga kĩrĩra kĩa ũrĩa cukuru ciekaga St Thomas Aquinas ciĩguma ũrĩ na fraternity yothe mũkerwo nĩ county MP pole nondũ wa ndeto ĩyo na marathiĩte kũ ciana ino iraumĩte ĩguma ũrĩ ithiĩte kũrĩa Ngenge school nondũ wa macindano ma nyĩmbo wana nyingĩ ongerera ciugo ino cia county MP double N nĩ atĩ varavara ĩno nĩ ĩrekĩrwo nĩ ĩrevarĩrwo gwĩkĩrwo rami na nĩ tũĩceramie kĩambithia gwĩkĩrwo yambagĩria na kũthondeka drainage kwoguo no atũririe contractors kana contractor wa varavara ĩno angĩkorwo nĩ mwakinya vandũ rona tarĩ kwa ũngĩtiga mathetu njĩra-rĩ kana akorwo nĩ mwakinya vandũ rori ciaku nĩ cieta manjĩ mathetu-rĩ kana kũraga rũkũngũ of course no nginya ũkorwo kũna kĩndũ twĩtaga no nginya ũkorwo kũrĩ slippery kana ngari no eterese mũndũ no aterũke boda boda no eterũke mũcikiri no aterũke all that nĩ wega mũno kũthondeka diversion thondeka kavaravara kengĩ na mũgĩkĩra warning ngari ciothe na vikiviki ciothe itũmĩre diversion ĩyo nondũ wanani vandũ rĩ vamemerekia maĩ mwaro FM ii story inatuguza kama wazazi na thaa cingĩ tũkauria ngoma kamweri ũyũ kaa nĩguo mwaka ũyũ wĩvotorerete ciana atĩa anyway county MP na kwĩra no vungurukanĩtie na ĩno nĩ mĩgambo ya kũrĩa akorirwe akĩvungurukania ofici yake mũthenya wa mũthĩ
1: kwa macito nĩ monika kaveni misi ya nĩmĩte ngatakosia kamweli school rwacio nĩ mũvea